0: oyo uti yoko unasho abantu banini umosho mokatale tu wangana ya motu bomuni pimiri aka
1: akarenji
0: akarenji kao eba ke kuhako okulupitali nayo twashi nga munemu tukeli uliavo omobeye ikatuka yete mbeni.
1: Okay, niwe nre omabu sarovo mori o mori akandu aga kolo mabuchi akaba ketema vene niwe ndi akandu wako abakasi kakao la franga nene abakasi kakao la franga nene neryo elitre nguma eyo busarobo ikao le 10 dollar neri nibwa
0: abaru tie kilo yabo
1: nibwa mbo elitre nguma nibwa unakoliribo
0: ah
1: wabirihukwa wasinja
0: ukabungeji
1: iringeji
0: ah
1: niringeji neri bone busara
0: neri
1: muryo obuchi neri obuchi obo imwabanika umabuchi muyakano kabakete mwavene ababirisoma ko buchi
0: kakawatika ya kutsebutsebu.
1: Kakawatika ya kutsebutsebu. Kunde mwabi hubi ya basungu. Eshanzuchi. Ohosere. Omunde mwabi nyalwere kutsebu. Angana ya ita ya hati. Icha tamulu maku kaki. Chabe tamulu maku kaki. Nere chucha mwabi ya tekatu. Vakise.
0: Yawe kulumu.
1: Hei. Nere ya mwabi ya vakise. Okomo konima nene. Nere chikale ka omabu chobo. Mwuri ya bendubi nene. Awa biya wandu batrans.
0: Omobusarobo.
1: Kwisi omobuchi.
0: Neryo tukabula ya okobusarobo doktor. Twasi omundunga wamabi kukulupiteli e ukendi buli ya utichi. Meno mwangabi mwaberebo hawa. Amena mbalimbali. Kutse tu mundu wamabi kayute ngasha uloko busara. Tu wamabu uti akatermi yako ngasha uloko buye. Chewe tu neryo. Meno bane mwende kuhe elitri yu wa masani di dolari.
1: Ndiyo.
0: Na kunde hakana vya mwendambi omundu wanga na ulavo au nuyo kubye luvaluva tuwa singa vukanyo bawa omo vekopo ngobu nditu ngokuwa nganutule kopo yavo kutse nga vukanyo wa muhibusho ekire yavo tuwa singa ire yetu omundu wa maula emezire yu engu meye di dolar tuwa singa iwa mavua kutse wa mavi tsemeravu kando wanga natasha sobole reyende
1: Niwambu, ebo wa mavi semeravu, ukabi unemunyu wabu, vukakola, ngeiba kete mwa immune booster. Niwambu, abasikali, abasudabo sivu mwa mwere, erifu nga kagala. Neriruanisha, obulwerewo sivu osi, obangana atasi asa, ende vukasa, vukasha kuhamba. Neri iwole wa wataluka, neri wagenda. Niwambu, immune booster, angakuwa nganabu, akandukanu, Nikeri watichomovere wai.
0: Kakinga.
1: Kakakinga. Kana kakareta akagala akomovere. Ngakuwa nganuwa mbwe Red Bull. Kwiti ngakuwa nganuwa andre energy. Niwa wasinja. Nekandu akawatika yomovere. Ela ngrindi akabinya natolere. Kandi. Obusa robo. Omono ndrili ulemi. Tukabwe trama. Tenga mwilini. Tenga mwilini. Nibu ndahane akatsuku akabiri huma hawaku. Nari iwaka waticha eribu ndi akatsuku akakabi aka.
0: Omomoveri.
1: Nari iwaka subia.
0: Nibu mbuka unemu nyu avo.
1: Hey.
0: Voka ya tengo moveri.
1: Hey.
0: Ngoko mundu wakana tolereni avya.
1: Hey. Nibu ndi omoveri wa mundu. Harimu eribu tbo. Hariyebi suku abikabi abiri huma. Erilwa ahabyabya ibyagenda hand ahabwo bukoni
0: ahabukoni
1: tikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakisiya inya ibwacha ishatra banotulu tikamwe send hali ebendwe betagenda ka omomubere wewe nari akabye mabinyoko busarabu no nari ebitayende ka beri ibya hwam byabe hwam nero munroyo inya trond kiri kulechi ari kosera Omwabusa robo, mulia kando kawa ketema, kalisumu bendo nite. Kalisha mbendo na iti. Nibu omundu kambu, akalisumu kiwa, kabarewa. Mana kisali mwa kalisumu. Omundu inye nyoko obusa robo, akalisumu kushi, ekabia mwamoveri. Abanduwa nene, akalisumu kakelu mwabanduwa nene kutebo. Umosoya mwenye kalisumu. Omosamati mwenye kalisumu. Me hanemo mundu etandemikwa esamati ngende kola ya nyeti.
0: Neti.
1: Eso ya ngandi kola ya nyeti. Elangirendre na matunga kalisumu. Kakabe mwomovere wali. No mundu tubakana kwa macha were mu. Inye kwa macha were lual. Inye hall. Paka ambu. Akalisumu ka.
0: Kandi atane dao ina e ina mutimbireko.
1: Ene dao ina mutimbireko.
0: Eritende menyeri koreshayu.
1: Ndiyo.
0: Eri ya mukosere.
1: Ndiyo. Cha mare kito kola. Akandu kanu. Klema size. Elangirende. Ewe na wene. Na wangana mnyote. Ngalwe sina nga itoke rihicha. Ha. Boku sina nga natoka rihicha. Kumufano. Hanemu wa mundu inyabinye nashere memboko. Emboko kumufano iye kwa obule rewe bolu. Emboko. Emboko siwiti ya malo riavere. Siwiti obule rewe koronu. Siwiti na obule rewe bolu. Hei. Siwiti ya malo riavere. Na obule rewe bolu. Ito kwa ngani atotibo. Leto munyu. Omunyo yo owabulitiro watu kanali uyu. Ewata kulao ahali obule robo. Obule bolu. Wabeta kulao. Nari wale tromuny, wabre tromuny, nari wasuka haka utu, kuise renga dekalo. Ni wambu omu nyoyo, nyanangotele echuhu kechu, echa huomambo kweyu.
0: Omu nyundeke.
1: Omu nyundeke. Nari omu, nari wasangana, emboko ilwe ya baregani.
0: Ikata cha soba.
1: Ne ikata cha soba. Echi ndi cha kaveri. Ito kukangani tuti omwi wa mundu. Omomovere wa omuni emborewu. Ari yata ndeme nyati. Emborewa yenganyilo mwoyit. Kandi yengahiko omobiali ya mwoyit. Kwithi omasyamboko mwoyit. Nobutu kubwa. Hatuka kukangana ya. Erilo mwinyorasi. Omabu tamenyu.
0: Omabu tamenyu.
1: Na ime
0: neruwa yifunza kando akanemu ndishe kuwe ticha
1: akandishe kuwe ticha akaba nabawa kendishe yaku obutu kubunene kunduwa mwabika ngomwa ngomose ndishe andremi kumufano wanganeiko ngomwa ngomundwele kese kucho masyamburu ya mundu obu ndre anaote makapoke kumufano Afrika subalamu ha utengamu watika ya banga yutawu Omundu oyonga nakutsumanga nejele bikusendisha bali yako. Kundi oma biutembolewa, ere ndita kumuchi omashamba kosewe.
0: Ah, ndonasi iya inyalishye singo ko nembolewa.
1: Eha,
0: wesinde. Nini boko mundu oyonga bekayo inene singo ko nembolewa, ngoko tukana bekaye sholape.
1: Ehei. Nibe ndikabika lo mundu iyo okwasa heyo, ikabiri mu aside. Nari yutse mu eberu ebya ikabe kawamu. Elegrindi aside ikakulachi
0: ikahuamu
1: nariya handuka iya byambolewo mufano nga wende uhile uherye mboko kwasa heyo ikabiri mu aside nariyutse mu eberu ebya ikabe kawamu elegrindi aside ikakulachi ikahuamu nariya handuka iya byambolewo mufano nga wende uhile uherye mboko
0: akabyambolewa nene
1: kumufano Eshambene tukatu ngashu. Nga. Tukasi kwa robotar. Aba kisha ike wa yechisala la mkasha langera. Obole mkwanza na obole mwine. Tukia tukaendayo kwa siya pilot. Muka langera. Ebinuko vika koreka. Tuka kwa robotar uwe shambene. Nari shambene sika shabere. Shabere niya. Nari o. Ebise vya suveri ya masya yo. Itu imitua.
0: Matekawa hai merera.
1: Na tukatu katikawa mashamboku. Sule ndo kata sangawu. Uka kola mwechendu. Eche ngengena. Kuthi ngechiyena. Eche kwa haimere. Nariyo embu la ikabia ikawa. Iyo ya ikawa nirisa ye omuchi. Wa mashamboku. Butiri uwe na wen iye. Kande wamabi buti uwe na wen. Nariyo kande wamabi teke mwasidi. Embu la ikabia ikawa. Nga.
0: Yabisa piayu.
1: Nari ya ikandika wabanishi omuchi. Nari echebi achi hosha. Nga. Nari wasanga na echabara warara. Embule ikachisendia. Inamuchi chabiru omuchi.
0: Omorerema.
1: Nari asidi inemu kulechi. Inemu huamu. Nari binemu hendukechi. Mborewu.
0: Nibu ambosichere huaho omochoro cheuma.
1: Aa.

0: heke heke tu.
1: Ne heke heke tu. Ito ni tuandia na mye.
0: Na huwa mavi utukata tanga.
1: Ah, neruwa mavi teke mwesidi. Neruwa mbuka ndi shambo kwa shama vegano. Shama vehia. Katika munga teke mwevise vesio. Vesio mbene, katika mbesio mbene. Masi wasu ni mbore wa. Kena mare mwanyete. Niwa mbu, tukakut. Wangalabiri ya haa. Bo utasha lava. Wangalabiri ya haa. Ibo utasha lava. Chatu kakangana ya. Eta ntiko monja acha.
0: Neri tutelibu ira yuko oko chero echo monja acha. Tuwe singa oma verikira bandu vahe. Omo usia voka kola navo. Kutse ovole mundu tuwa na savire. Inye hiku kulupiteli kwa monja acha kunde. Vyevi ni vindu vyo muwasu.
1: Mbiyo.
0: Hali ya makondisho wali shengi roko chela mesi echi. Kande chikesa vera hai.
1: Bo kono kulupiteli. Niwa mtu kakangana ya. Olupitali. Tukesha kangania. Nga.
0: Tukesha vi kulupitali. Aba vareta minyoho. Ali ulupitali. Olu wa moringa.
1: Wasinja. Tukabia. Oko. Omorikin zas. Oko musu ye kudro. Omorikin. Nariwa hamba enziri emutiri.
0: Emutiri.
1: Tule kwa deze mepasel. Nariwa vana. Dokita moringa etuniao. Nariyo. Tukesha kangania. Ebyo tukafundisa ya kwa space moringa nere esa henu oma maklamesi henu tukeni bitu ni omo okolupitali kwa tukena mbiya tunamubya echoro che tatu nere itunamulenderera omo mwezi wa kwanza tukesha ebyo tukaba ni saya elangira olupitali lomoshiala lokebya fasi fulani e restaurant ikindi bya fasi fulani Espere marchi, ikandi bya fasi fulani, obuli. Eye vendwe vyo vesa vesa. Omuchomwa riri ya kuhu, akindi bya fasi fulani. Netukisa enda tuka vivanisha, ama komine ngokwa ne. Tuwa mri komine vulengera, tuwa hiyo lupitari. Nga, unamulangira mwala
0: wetu. Unamulangira, omobulamba, tuwa mateka wa restora kwa mfano.
1: Omobulamba, tuwa mateka ya mitiel, kominater moringa. Mitiel de sante communautaire moringa. Tuateka ye, yevola hama. Tuna ima. Restora, tuma teke ikimeni. Tuna ima. Obutu niya humadida mbiasi. Nari, iwasangana, obule chendu, itwabiri chilewanisha. Nari, ese henu, tukata vivya, moche uma, tukakangania, obule mundu niya minyati. Chino kwa chika vya checha.
0: Nibu ambu omunja acha. Omundu wanganasa neribuku. Akahandeke heme huma heuma. Ene mundisha vya.
1: Eni ebibu sibe na yehu. Nibu ambu wanganabu tibo. Inje nyilu nye nzire. Ina soma kwa shangoko. Neri wahu unaote siyansi. Eri soma kwa shangoko. Kana unaote siyansi. Eri ule chitabu eche shangoko. Wanganabu tinyerewe shamben. Uwe ule chitabu eche shamben. Chinduichi ulere kwe chusi. Ukende chigul, neruwa kulechi, watu kare, icha kuwa teacher. Wanganabu tia, inje nyileire kubia mudamu.
0: Abibu asebe vula.
1: Wasinja. Chitabu chibia mudamu, na chinakudirichi.
0: Nayo nevineyo nevineyo.
1: Nayo nevineyo nevineyo. Hei kande, okobu lichiro chitetu, tukia tukabitu nabushi, abali mabushi. Abe shangoko, vya mudamu, abu butunge, grow pastoral, abuse, abusitune nabu. Ela ngirende nomoine kutia. Omoine tukia tuka endama mashia piloti. Aba shanzuchi, eba endama mashia nzuchi. Aba shongesi, eba endama mashia ndagesi. Aba abutrunge, eba endama abutrunge. Ela ngirende, abutrunge. Echi, ngabia na amala abane tia. Ngabu, ngata alira hai. Haihanga herera.
0: Isha vya sika hola
1: mbeno. Isha sika hola. Ngala abanyiti, erila ngirende nama her. Nari itu wakufundisha. Yololi.
0: E programi yomunja acha tuwasinga wabere pangayo uti kundia wandiba nganala wabanganasha lwirahare. Wakasha participio kuchindu ichi. Omunja acha abanduma nemo nisha chukukusangapi.
1: Ni wambu erituka tukasha tuka omo oko never. Mupaka erika oko kenzer. Ni wambu. Neha. Ni wendri hatushabi hanya baka hotola. Waka temesi abandu. Okochiru echu. Echo munjacha.
0: Neruna katambia kwa vole chendu kane muitarisha
1: Na katambika vole chendu kana muitarisha volovolo.
0: Neru, doctor tukata sasa vahano.
1: Ndii.
0: Tukivu kayango ko okuredi wanavyu kabura vandu tino wa mawe heroko shombutro. Neru shamavi riera. Neru wa mavu la abanga ulavi. Neru wa letravyo.
1: Ndii.
0: Neru tukabula ya nga uchinaula.
1: Ndiyo tunemu.
0: Ebyalia.
1: Hey.
0: Ebya basahe kukombu tuyu kulupitali. Bama ya hera.
1: Ndiyo.
0: Amuli. Na ebende kwa hawa. Bandomu wa hikirevi na ene sana.
1: Ndiyo. Tunemu ulabio.
0: Neri omunja achane chero chirika ngania.
1: Ndiyo.
0: Eyo mundwa ya hera.
1: Hey.
0: La veria tohabet.
1: Veria tohabet. Nariri yavi kubakali yavi. Kwa sinja. Kunda hanemu. Elangende. Ebya jebya tuwe. Ebya tukali ya nemu vats. Kani ebya tukali ma nemu vats. Kumufano wama langira nge sombe esombe tungana tarisha yu omundu yuwe kwa wambu shalomu omosas ni ya wano omosas
0: esombe tu
1: esombe tu esombe tungana tarisha yu omundu yuwe kwa wambu omundu yu abere vula mabere inya vula mabere inya wana mabere
0: omu mama
1: omu mama amu akabutra ama beri abere bo neri imwe beri botsyo omasombe tu
0: neri ehendu hiyo sie hiyo kunduka oburi chero echi emisho kana bukabwe myatsi mbali mbali tukabula yanga tukesha menyayo tute kunde ukabwa chi no munawire omuja chane chende ebyo sibi nyo mo chetabu kutse tu bikaso
1: ebyo sibi nyo mo chetabu neri mutu kabwa tute omundu anga nas ini ole chetabu okosa henu kutoka promotion yenu promoti ulia omove dollar eve dollar yeyo kandi kunene resoma eributi ngasome shangoku kwisi ngasoma obutunge ngasoma obulime kwisi nga ngaherera hanu anga byangaherera neto kuwa teacher elangrendre aho kaherera aho tukakuwatika ya wangaenda omuhaterekerere nobutunge eribye ebukaterekerera kwiterebya ndeke
0: nibwende abalimu abusi ngokone mutondo labya
1: mbiyo
0: abakafundisa yere trunga
1: hey.
0: Abakafundisa yere rema
1: mbiyo
0: nabakafundisa ye chinganga kunde ya maformula wamengero mo chinganga mbenwe
1: mbiyo
0: abusi baneta yeri kubuli ndambi okulupitali ndambi ni ndambi omundu angana sat injenga sarabeno
1: hey.
0: Ambo enzera ya uyeria.
1: Hey. Nibu ndi chininge nenga kuanga na utibo. Nama hika. Fasi fulani. Ngasa kwa chindu fulani. Nari aba harima. Tu iba na paramanas.
0: Nari tukabula ya doktor. Ukawa wabika ngiriri ya bando. Kunda abandu batuka resoma kera. Akarasi ka u doktor. Kaka tangaziru kuradio. Ukayo na mkwa amerera vauma, abasoma akarasi yako. Renova kaishiba atembeno. Aba nene, aba ya heroko okombutu. Ukayo na mkwa yewusa okoba umaba umuka alivia. Vakana sima.
1: Aba umaba uma na aba nene vakashima kutepu. Kunde hanemu avandu, ababia seba ademenyende. Eriyoli, manganelu ya chiroma kumyabirini tanu. Makumi mbili na tano, ije lo mwali oli.
0: Evesenge kilo.
1: Alakini ya kabia eriari, ini eriri ya mujirani, ini eriri ya owond, ini eriri ya owond, ewa sanganende, abandu, vamari endikuisi, omavore me, mune,
0: mune
1: faida. Eti ndi, hanemu eribu tibo, bwende vya liyavya veri era, ngende veteke hai, ngende terebi, ngende ulavi. Vya abandu bakie bakari, omamoringa, restaurant. Kundi wangana butu ukati mba omo restora aho angataba neri oli wangana revola tunaima
0: vena neno kuri oli
1: wesinja nibwa hali ebyalia
0: ebe tebaneka kabisa
1: ebyo kumufwan ngesa henu wa mabuti ngaronda ya a restora Ebutembwe tu ngali kibwanga namabyo mabye himbeno. Wa mabut ngaronde restora eyanga niliramu. Emunembo gabuchungu. Omabutembo ngana bulayi. Ebanya elegime ni embo gabuchungu. Kwisi mbanyani matimu nikatoke ngende kali kunembo gabuchungu wangana rondia so angaba nayo aribwe halia ukivuka banayo boga buchungu ewa banayo kundi efaida embo gabuchungu tunas ni nich okomobere wa mundu abasha kulobe tubakere iba kaunze butukubunene ahabwe mboga buchungu iba kali ko musomo iba kali ko muranda nebende ne abantu banene sibatamenya kubitu muwaso nibanga bakangana ya omwaso wachino cheche wamaika ukali kwa manyangu omwaso wa woju twabe kusoborera twabe kukanganeto cheno cha cheno nikuti ah banu mumbe kwa tiria abantu banene omwuti aliye salad obundi atalia okobyali ebe kale ba wane bebis ahabwa makonyo wa wet akawa tinjesa na truck omuno omuruti aliye hayi atanjenga ndi wanga ikesa ngangende sal neribu asangana aho tukabya etu kinatere neri tuketwa belangira ah omundu anga nali atia kwe no omundu anga nali atia kwe ehe kino amachita kwa mabyali abenu ukabiwa marondachi Tino machite kwa mabiali ya venu, ukabi wama rondechi. Kunda hane ebe mole ebe kolo mwabe ndove ho, kumufano. Neriba, ngaka ngana ya vandu, elangirende. Ebyali, ebe kolo mwabe ho, makumi mbili na sita. Ebe osibe vili ikahalia.
0: Ohoa moringa.
1: Ohoa moringa. Kumufano, tunauti ngaba kete mwa kulu dezirofi. Ikalo Tanzania. Niwa mwuri ikawa tikaya na yo kwa bendu vene na kwa mwere wa mwono. Tuanganate kwa mwumucheri, tuanganate kwa mwamboka, tuanganate wangana kule chai, omu onde mwuringu nge chai, ito kubra tu, ikini kuwa tichai iti. Oko maifekisho, ikende kula iti. Oko maifekisho, ikende kula iti. Hane indi yeba kete hane indi, yeba kete mwa pouvre noir. Niwa nai ni ma ni hiuma ni gren ikaba nika omochi wacha bakete mu Thailand niwa ombole obole chi huchi na wite ebikaba nikai ebitaba niko omochende kumufano hatenga hawe tu hanu hakalo mumbiri nechi omechi kalwai ngondi ngadwe kong ni watu alo mumbiri okaenda mwa bendabe ho kunina ishare hiyo ukalwe kong watu ale kangina Uka ndamwa bende biho.
0: Ayo kakanavya tu.
1: Yaya kakanavya. Uka ndamwa bende biho. Ubra watu la kakao. Ambuka kelo hai. Kakelo kongo.
0: Waya koko pai pai.
1: Waya koko pai pai. Ambuka kelo hai. Kakelo kongo. Kaisu angaba nai. Oma handre biho. Sekale kwa langira. And oma biho vyosi. Makumi mbili na sita. Niriwe ikatutu. Kanu kakelo pesi fuleni. Kanu maswa kwa kanu. Kanu maswa kwa kakanu. Umoche ya uwi, tuwabete kama kanu, na kanu, na kanu, na kanu. Kumufanu, emizele haria. Hatu kipitu na wite mitel de sante kominoteri moringa. Neri elangire ndi, abanganga, abatu kafundisa ya. Vakatu mikabati.
0: Wabi fundisha bandu. Nerunga bakitu mikabati.
1: Bakatu mikabati. Iwasi wale hivya. Wabi hivya. Nenemoli yana nga natunzirwa. Okomi tunzire yetu. Chikali kitu kangangania. Omonja acha. Tukakangana ya. Abanganga baba hikwe. Abarimi baba hikwe. Abatunji baba hikwe. Bakatu nganachi hikwe.
0: Dr. Moringa, tunawutse vene nevye rikubulia.
1: Wesinja.
0: Nibu ambu ahoho unabye okoma bulio.
1: Ndii.
0: Unasi tukatuwa bi kuowa. Hey. Aba neneba kuwa moringa, moringa kuwa bi kukuredio.
1: Ndii.
0: Tukatuwa bi uwebi usiebio.
1: Ndii.
0: Echine necha muvyo. Tukanza eremenya Dr. Moringa.
1: Ndii.
0: Ukafundisha bandu. Aba ndeba ifunza re trunga. Aba ndeba ifunza. Tukabula ya. Eshombo tumuwa na retashu. Neru abaka. Niwa abuka fundisa yere retunga. Oko mwanzo mwana wiru tunu ukana retre shongo oko neru washa habandu. Embu tu yangabi ya muwana. Esho mbene. Ahona hutweshi abaka tunga. Nga wangata shababu reutichi kunde. ngawaza okuturu yabo mutabale terane chendo alewe okoba kale ma embutu ya muli mutu analangirayo mehoko nina nini abyo mubyanaza abakatunga tuashinga wangata sababu routiche okotero cho munja kutse unauti abando bawo abwagabera ibwo byo tukashalangira ku munja kutse berebete
1: bo nibindi abando ne banene abatwabire ndatukahereria ebya ritunga Neri twabere heri abantu beshangoko abanene babirebya eba matoka ya reserendandeke na isiri chandeke kandi chabrakuru Neri hatu kata ndikereo tubo ehe engoko wa makerai kumufano wama vekerai mtu larimu alwa ama abu mangai kumufano abandi bandu akana kere engoko me eme baire yayi inyabaya chitya chiti neri walangira amwami baire yayi omundu nyamali akanyama me ichatali nyama engoko akakolachi akali engoko eyangana muhimbo mubere wewe neri hatu kendi kangiriria engoko makerai wangana kerai iwali yuti wangana kerai iwali yuti wangana kerai iwali yuti
0: okwachira chomunja tutatuhe nimero ya huko nde ama bulio abando ne manene sana kandi twanze risi walwa muno ute wasubiri abando kuma bulio wabo kondai twabiri buli abena ni moment time
1: ndii
0: twi numero ya telephone 09 13. Dr. Muringa.
1: Okay. Neruma promotion yenu. Tukende bitu na wit elangrende pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei yatukaula yayo. Tukisha wati cha bando monja acha erlangira. Aringo nokabula yambeno.
0: Akabula ya.
1: Okay. Halo halo. Hey. Ye?
2: Na kumkeribia Mungu alo.
1: Eh.
2: Ili na inga wala umo dia na inga wala yene tibwa au wala atia. Every one ile gabere uwa. Yangale mwezi.
1: Okay, omonja cha mkisha mwe bika ku hospitali na tukashya bakangania ku mangare mabi na riri yakubya rwonza kubyo ngo kubya kubikase ha.
2: Nikwa ni rehani jo. Oh, yeah, rehani.
1: Uri mweturi mweyo. Obo wangatuma mundu ni aula chitabu inya kutwalira cho mukama wai.
2: Chitabu?
1: Chitabu ve dolari.
2: Sawa, ndio nilituma mwanzi wa hiya.
1: Pakare karibu sana.
2: Okay.
1: Wo sinja.
0: Abe mungwalo tukabashima.
1: Eh. Hey.
0: Bana kwa miri.
1: Ndi.
0: Mungwalo. Bas.
1: Eh. Hey.
0: Werela bokubuni ya kweli.
1: Werela bokubuni ya kweli.
0: Mm.
1: Nibi twabire teberebwa. Ebe kare bawa. Kandi na mubat. Omundu ikabat na very well.
0: Pokero yukwan.
1: Okay, tuma pokero no. Okay. Na oikabat na very well.
0: Mbeno wangewan.
1: Aha.
0: Abangana handeka tu etu na mwende somash.
1: Okay. Abangana handeka etu na mwende somash. Okay. Hanemo mundu eribat na very well. Obulu erebu estoma wabare gana. Netu waku eriria echerebu. Iwakulisha iwariachu. Nario omuber iwo yowo mabuholo kwisi obutseme narechere bwetu omonje chabakise ko kulupiteli mukashale akuchu niri bakangania ko chikale mawa hanyuma tunauta ma promotion owo tukende bya itramato karikol omonja cha bobonga tandikere tondolau kino chikisenda chete kino chikisenda chete na nemeringo ya promotion ngakutukende yenda kwisi mitunzire Kakutu kendi tunzi. Aha. Aba kande kesha mesazi.
0: Tukawa tu sobero monimero kwanza. Kunde tunalia buwayo luvaluva mbeno.
1: Ok. Zero nefu.
0: Zero nefu.
1: Septansengi.
0: Septansengi.
1: Katre vesete.
0: Katre vensete.
1: Katre vente katre.
0: Katre vente katre.
1: Treze.
0: Treze.
1: Zero nefu.
0: Zero nefu.
1: Septansengi.
0: Septansengi.
1: Katre vesete.
0: Katre vensete.
1: Katre vente katre.
0: Katre vente katre.
1: Treze.
0: Treze.
1: Neruwa wana Dr. Muringa.
0: Dr. Muringa.
1: Hey. Nivindi, omonja cha abantu banene abakendisha hika tunotisha sha promotion elangrende neema kwisi olukogo olumubuti promotion olukogo abantu abanene abanalwere makuni wabu elangrende tukakola
0: ono wakatu urikirago
1: halo halo halo
2: halo doktor doktor
1: setuwa
0: unemu kwa mechihende babu unemu kwa mechihende
2: unemu kwa mechihende
0: wasinja tunio mechihende kalibo Omochiri wanga mulichi. Olenda doctor akakuhijibu yo bintu ebyo.
1: Okay. Wasinja.
2: Yo na ile kamba lengaba bitu Lubumbashi.
0: Lubumbashi munakuwa miri.
2: Tunamkuwa mera yo
0: ye. Wasinja okay. Twamasimu. Doctor Omochinganga. Echiri wa mulichi.
1: Okay. Wasinja kufeya. Lekanga kateka ne kwa vivoya every mocherewa. Echerewa omundu mu bwati nabere lwala estoma eyaberegana. Naima. Iwi mi echerewa iwate kacho muchinjo iwatwangacho. Ukibe wabe twangacho ama yetewa kendi lwamu nga neri iwingani nganiau novuch mwamalwegile evere nguma eya maete. Zisek iwate kamo vuch evere nguma everenguma obuche wen obo ngo wetu botu kabe na buharia abo bakete mwa moringa miele pir neri wo butu nganisha hi mare wo bukanye ebiziko besat omosubui biziko besat umwol wangabilwere estoma wangabilwere amakoni awabere na roma mubere wanga wali omonda nabo ngabambu echenda chabere yiboha Banga wambu suti enda wese. Banga wambu wape lilu wala. Okobi mwandovi ositu.
0: Ejiseke ya cherevo. Wate kama wabuchi.
1: Wate kama wabuchi.
0: Wabuka nyoko viziko visatu umuasubui.
1: Viziko visatu umetunji. Viziko visatu umuoro. Nero omunroyo. Ini ya kumache werevana. Obu tunganane. Obu wenu. Omwalia tukari matu. Eche ndi chachenu. Owebe nene vinyo mwuchi. Vinyo mwachitabu. Eti ndi chachenu. Hanemo mnubu. Eri wambu. Abe riluwele. Eti ronda. Eti akaseri. Mbubabi ribu wambu. Sicha angasha lama. Omulamu chachere. Tuangu. Sisa chere chere kola. Kumache ware te hayi. E hayi. Utuange yo mochinjo. Ukamule ama yesi woke luamu.
0: E hayi ndeke.
1: E hayi ndeke.
0: Yangabia chilo chuma.
1: Yangabia chilo chuma. Sawa. Amethewali ya luamu. Iwinga ningania unovuchi. Original. Mwamabi umumalu echikopo chuma. Eche jisek. Walete echikopo chuma. Ede militre. Eye hasad. Neri iwa milanje. Wabe milanje. Neri obuchi obo. Omundu iwa tuwa kaveri. Obo uke awamundu ya kibia kanywa. Uwa kolo mwamabiri. Novu kindi wabu kendo kwa chironda chiria. Abi eri yacho. Nere eti rondecho. Omwari nga karansengi zuru. Omroi ni mabari lamu.
0: Na kasere kama chuhamu.
1: Wasinja.
0: Wasinja kabisa doctor.
1: Abi nene vinyo mwuchi. Vinyo mwuchi tabu. Nere ngabia na mwabu ndi omundu. Anga. Auli ya chitabu. Akana vula. Nga ngabu indi.
0: Checherimu wa mafurumili ya wusi.
1: Wa mafurumili ya wusi.
0: Auli tunza makuni.
1: Kundi njeza yanu na mwabu ndi. Nama hol kontrolikaldo ahantu tuliko tulio kwa chihu tulibaye tulibalabi
0: tulibalabi yeah.
1: Moringa mabe yenda kama abetswa ebintu nyilwemwe byose nabire bitako majitabo kiri nabire sukere ko homwandu iwo bya muriti
0: ewe kine na
1: inga kine nawo abandi abandi bakavira we amyandu abandi se bakirewo niri bwinjelero namabe wambagani nga ko homwandu nga kine kuriti
0: Chema ndo woye ni chine.
1: Wasinja. Kondi unamu isi ya rondi wa mdika watu. Batia. hai yangana kola yed wa mbula. Amapera angana kola timumbiri wa mundu wa mbula. Tunaima.
0: Ayo ni kweli doctor.
1: Hanana muno mundu ayotu anga kuwira.
0: Okumia tieyo.
1: Senzi yone rebe menya.
0: Amabi menya kaformili yako naruka muhikira.
1: Senga kuwira. Nekusawa makuta wa hara hara. Me eve dolar. Neri iwolua minye yosi. Ejetawe chosi. Emune omati wushi.
0: Wasinja. Aba ngahike butembo. So angabula Dr. Muringa. Kanye nimero yeyo.
1: Ndi.
0: Okunyomore hare.
1: Ndi.
0: Echitabu echichikabi chine kulupitali. Okobuli ndambi.
1: Ndi.
0: Nerio ngoko Dr. Muringa nemubua. Echiro cho munja acha. Antuka omunja acha. Itruebu usi. Tukesha sibo kulupitali. Ninyobu si inyomu katu kwa mkosho redi utuka babre kira kundi erike no nebuli shuba mamunduwa kesha reha ni yehu likerere tu wangabia shuti wako chitabu bo wangana sana ibike na karatasi ukesha vika andakabi umabi na muangabia na utu nako chitabu tu kundakana vye chindu echikabu wawa estirino mochitabu neru wangana vika kandu wako ebitabu vikesha vikulupitali adrese ya upitali hapa musante vile ya Butembo benye mko natufata Mubeni, benye mko natufata Muituri, benye mko natufata Kasindi, benye mko natufata Mungwalu, antuka merci. Randevu ni ya kesho. Kesho mwisho ya gudro ya riki nishasa ya Butembo. Se unafika mwisho ya gudro, unakamata direksyo ya kushukia pa kuchilalo cha Kijeki ama hapa Yeveshe. Deuxième parcelle kutoka tu hivi kumwisho ya gudro ya riki nishasa. Semi nasema mwisho ni kumunyana tokia Nzia Panda, munyana tokia Matanda, munyana tokia Rwanda, munyana tokia Katwa, se huko nashukia muvile pale kumwisho ya gudro ya riki nishasa, utaona tu pale huko pa taximen ile deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima kabambi ya zone, chini tu kule batima na muangabulirie utre kwa Muringa anduka Dr. Muringa abando babare mumenya na mubangabya bana na mubangabya batakishimene abalabi Dr. Muringa abaretra menywa oko okubi wene ebya kabi na nemukola okubuli ndambi abangalwiro mobeni amini Yesu apakambali Emigel pale na tutasema ku mwanzo ya gudro ya rikini ito ndibu tukomwisu ye ku mwanzo ya gudro se unafika tu pale kwenye gudro inaanzia kamata direksyo via tuko tuku balabala ku gra route hawezi tukosa pale kuna kwa karibira banosha pale sasa ba, donc tuko face à face na bale ba karibira tukauli kirono doctor allo karibu mochehende
2: washinje kwa chehende
0: washinje risima baba
2: kabula yene pia
0: na
2: hiyo ukoni kwa mbende kwa renga mkani lo mapotevo na iko andaa kalo mapotevo na ronga kwa letre naangalia vitu chini ni wapicho ni vonu
0: Volo volo, karibu kwanza.
1: Ok. Embende?
0: Ati embende ya vare luma mobero. Kande na hiku wako mkonde. Ata haka luma.
1: Ok, hiku wako mkonde na haka luma.
0: Oyo,
1: akendi kulesha, endu gunda. Nibu ndini kwenye kwa mechi berimia, eshandu ndisatu. Nari inyasi kenzenga. Aresi sarang. Nari inyasi beri machikopo chivuma. Ini yabia kowa omunda.
0: Ini yabia kowa ku. Aishari ya bira ya siria.
1: Aishari ya bira ya siria.
0: Maetze wa.
1: Akatomat.
0: Akatomat.
1: Abe filipre. Ini yabia kaberia akatomat. Ni wambu umasubui. Numiwolu. Umasubui. Numiwolu. Akende lama. Kunde ikabia ne probleme. Eya maefeksyo. Wasinja kutewa.
0: Wasinja. Dr. Muringa, nibu ambu wama kania hamiate. Onona ya akabula yate Dr. Muringa na abanga nasa okuisha tunzisha. Omunja nga lupitali silu andesha kola nga tumu kesha vyo muwebio besa. Kwa mabuliate neruba chumunja abandoba nemu andesha patokodawo tuka makawaida ngebe ndevero kuti abandoba kesha sebera mafundishu ayo.
1: Bo ni bwambo nime munga bende Clema Size Expo nikangania abanganga babahayi abalimi babahayi abatunji baba haisiyo ndo vingaye vyebe ndo visatu
0: mm.
1: Obwa huni tunza erikale kalire
0: mm-hmm.
1: Akomakuni awaberigana rlam wangabia ure hai wangabia ure hai ahu okomye shenu tukinuza katre mwa etu namukole chendo chuchao
0: mm-hmm.
1: Katre mwa etu namukole chendo chuchao
0: mm-hmm.
1: Mpaka eriko mwezi wa kwanza tukababura tubo olupitali roma vya harebe aha chendo fulani chema vya harebe restola yema vya harebe netroma gabanu
0: mm-hmm.
1: Nerobu itroma bilo no mwa nyoyo elengre troma utrasi abutu omwa nyoyo ama keha
0: mm-hmm.
1: Troma subo mwa mnyanya emene nemenene
0: emene nemenene
1: wamanyi bana mm. Nibwa ambu omuja teni kanganibwa emitu nzire yetu katu nziramu
0: mm.
1: Wamabi hulu uwe seringa eringa sengandi purusa
0: mm.
1: Wamonja cha ukala ngre ringa nonandre nef purusa mm. Emitu nzire
0: kweli
1: wangali witu omukoni ayabe riba ambu tuwele omtuwele mulekeka
0: mm.
1: Omuja cha tarengesaya
0: Amulete kwanza.
1: Alenge saye. Tulangire. Niche haye eti kare mwa mwere.
0: Oluwanza luwe niche.
1: Oluwanza luwe niche. Tukendu uze katri mwa. Tunuko lupiteli kwa hu. Alengire. Ama konye uose wabere gana. Wabirika kulupiteli hulu etu. Mbindu ye nyuma. Mwalama kute mwatalama. Wase kwa control.
0: Mbo shodawa shabare.
1: Oina uteha karne. Wase kuchi.
0: Kwa control.
1: Wase kwa control. Tulangira ndi tukalangira obukoni bwa eti bulembire ne cha
0: mm.
1: Obukoni bwa berekereberera ekosekasi niche
0: mm.
1: Origine eyo obukoni mm. Niche
0: mm.
1: Chamareke ndi ebyuma ebya bakabaka kwa meromo kihuche kisungu
0: mm.
1: Ebyo si bibirikaho
0: mm. Ebyo massage
1: ebya massage ne bikapima mm. Twitter yibakete masikanere rapide yabirika Nibind omundu erila ba moyo. Tunauti hebi pimu ebe ngabe satu.
0: Mm.
1: Tuwete chipimu. Acha ukala ba mtu kala ngira makoni wa uoshi.
0: Mm.
1: Echu ni bule ba na betu. Inyo bosi. Akwa bandru bosi. Aha munichi.
0: Aba ngana serisha pimisha.
1: Eri tuko monja acha. Mpaka namaba he katri mwa.
0: Eye promosyo.
1: Eye promosyo. Katri mwa.
0: Mm.
1: Kandi oma katri mwa yu. Omo kwanza kitu na mwenda mwamarema
0: mm.
1: Omo tatu etu na mwyo kwa lupitali
0: mm.
1: Tukasomera kwa mafundishu
0: mm.
1: Omo win etu na mwenda mwamarema aba nzire li watu na ingaya reba ya kuba kare ma
0: mm.
1: Ewa heke isuka
0: mm.
1: Ari asoma ni bule tokwe kwa mamotoka ewa nduwa ya rema omoluto ukuluche ewa tungechua vili hayu aba ngende isari aba ngende chisalala
0: mm.
1: Abusi, tuketu na muko langana, elengende ya bandoba kulechi, bakala. Echuna bakachere mabati.
0: Vati.
1: Chikabi ya metre singai, siri kombie.
0: Mm.
1: Neri kwa langira, ukabi ya waya hika, awaha ukachi hindirera, ukate kamwe mboku. Mboku, ukare, ukakula ya uti. Kandia, isuka ya ukende kula mboku. Mbinu isuka ya, iya vya yeti.
0: Mm.
1: Aho wanga herere ito kukenja. Nere promosyo ya tukakola. Muli evendu, evyo tukini yutu wabili lo viebeyi. Ngaba wiravi, kusidu wanganasa. Uko, kusidu chenucha wabili lo viebeyi.
0: Mm.
1: Pomade kanusa.
0: Mm.
1: Tuka ula ya kenzi dolari nga kumunasi.
0: Mm.
1: Neri okore no, pomade satu, tukende kuhera yokove dolari.
0: Okovendi.
1: Epomade rapide, tukole ya kenzi dolari.
0: Mm.
1: Epomade satu, tukende kwa rekwa vya dolari.
0: Aha, washinja kabisa.
1: Mm. Kusudi, abanduwa neni, epomade kanusu.
0: Mm.
1: Ngukochi ne, inenge tero si umonyumbu.
0: Anduka, ayo tukana kanirayu kwebiru vyusha.
1: Kwa sinja.
0: Kwa vareta menyei.
1: Kumbi siyabu lomonyumbu.
0: Mm.
1: Pomade rapide kutia.
0: Mm.
1: Net, satu, tukende za satu. Pomade kanusu $20 ukini anza esatu pomade rapide $20 oma promosyo ahatu kebo irayu oma katre mwa
0: mm.
1: Ni watichabandu eti ndi namabu ndi eti tabu cheno omundu ikende ulach eve dolar.
0: Itosiri.
1: Itosiri. Akende ebya, enyama verengira mufamie moringa.
0: Mm.
1: Nero omundu oyu, tuangana watich, aka wat amare mererua. Tuangana muatich, kundi anemu famie moringa.
0: Mm.
1: Namare mererua, akazie, namare mererua, chindu fulani, tuangana muatich, elusiria, gokwali anza.
0: Mm.
1: E promosyo enu, muna erizi ya dere, nisengante dolar, niruwa mabia mumuringa, tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anzeri himba, me, akala kai nikaki,
0: nikaki.
1: Ngali anze nyumba esho mba, kumufano, siya tukakulisi ya kusevu ya mumuringa. Ngali anze nyumba esho mba, menga na ute franga nyike, tukanduke esha mba ushushi. Esha ukendi kulechi, esha ukendi lagaku, nevekanda, kikuwe vikande yusi, uli anzari kwa la kazi, uli anzari himba kazi, uli anzari kulechi, ito kuwa ticha okwa cha ule wanzire, ahaulu kele mererua, nitu kuwa ticha ako. Ni nyumba ya meti, tukandi kuwa ticha, over kandu kusi ako wanzire, wasinja. Ehe, tuluka lukane, hanemwe mdini watu, batia, kangari anzarelema. Na, ebyo vuri mebyo vire nye sehera, kebyo vire mbere wai, baki ya singu ta hereremu, wasa kini kwa RRM. Tuluka lukana.
0: RRM.
1: Ei.
0: Wasinja.
1: Ehe. Kasingu itiba heri tungira. Wabiri wanesengande yao. Asa. Tukikuwa heri kulechi. Heri tungir. Yangabia mben. Sawu. Yangabia ngoko. Sawu. Yangabia ngombe. Sawu.
0: Nibu ambu. Eyiwe nayo yangana kule romosha bande.
1: Wasinja.
0: Wasinjari watichi
1: ni asini lebyo omwanya sha pilot ahatu kakangana ya kwithi ahatu kabagana ati echindu chawo changana kolera iwasi walebya wabisi mot na malangira hani obutayekerere
0: ngataka hoyayi
1: ngataka heyayi iwabiri lebya sha pilot ohoyi oho tumobotse ehe nganzirerema iwasi toyi kukangania aho angana lema sha pilot ot na aha nangana teka heisuk neto kangani ukendele ma okulisye kwa kala kau una kuti ngandele meringa di parcel nganali meringa senge parcel nganali meringa hektar nganali meringa senge hektar mbo selo votre ni bambo okwa kala kau
0: kau okuni ni bambo a sharp note ya weyo baba
1: eh
0: chichindo chu echindu chuwa manza.
1: Hey,
0: siap... Ngende kolache.
1: Chenu.
0: Na matemerache.
1: Hey, chenu kwa bakati kolache. Niwa demonstrasyo. Eri kukangania. Chenu kwa chika kola wa chedi. Eche eche nabri kola inje moringa. Cha chenu. Ahabanduba kasi lebere ya. Ebe nungo kwa beka kola wa. Iye wakata mwa siya pilot.
0: Dr. Moringa tukashima. Kanituna kuulikirire.
1: Hey.
0: Omurenge wawu ama kangania ngoko wabere yepanga ngoma na wabolo mebabu.
1: Ndii.
0: Tukashima kunde wabi yepanga okumakuni wabu, okumakuni wabandu chama kangania chititu eshodawa wabiri tekaniasho.
1: Eshodawa shabita tekaniwa.
0: Uchanduka okubu ni obu koni.
1: Ndii.
0: Abanduwa hike.
1: Ndii.
0: Tuamata ndiko munjaji.
1: Tuamata ndiko munjaji. Nari okuitu nzwa haria haneri wa ndibo. Nibu hende. Ngalo sini takiri ya rila wako mustari. Nero haneri asa, e wansa VIP. E chuma, e chuma kete masikanere rapid. Ni wambu ahu, ukandebana, e valer, e ye sengi dolar, e wala wamochu mecho. VIP. Wapu kende la walu walu.
0: Elibu tia wandova kavi ya wanene, tutelili oku.
1: E chona chunechi ndo chumibwa. Sa e chumecho cha wandova kabaka kwa meribu sungu.
0: Nacho nechende.
1: Nacho nechende. Neri abandu eribu indi. Ewe tru abandu kasho franga kaneluke luke. Nga. Nibu di chikari kine mendi. Sengi dolar. Iwa laba kuchu. Wabe laba kuchu. Neri kuchikunesho dawa eske enraku. Ayiba kete ma tretema rapid.
0: Wabi kupima. Waluba kuhane dawa.
1: Ei. Netu wabu kweriria. Esho dawa eshu. Esho wakete ma mfungu. Nibu indi. Okifuata na kwa obukoni bwawu na hizo obukoni bwawu omatora singa hanyo mfungo owesa dollar kumufano hanyo mundu wakam omundu oyu aluwere enda america kuziwa alueri enda esine wali ndi ya mtu nzira eri nga sengi mile kumufano nari omufungo yu nyakendo ula sengisa oriwe sengi mile yule ndelehele busungu
0: naro erimwe dawa yusi
1: ayosi
0: ya makuni wewe
1: wesinja
0: ni wambu omufungo muka kwa merero mundu paka alame
1: paka alame yewa ketema tretema rapide treminator
0: karibu babo mchehende Alo. Unakuamiri chembe? Eh, bua tunakuamiri. Yeti ya anemutu wa erilabe mango liyo. Ngebu ka doktor mua na wire ukabari kiraba veneria vushi. Abandu ababride pase emi ya keya. Mua tukiru kose ngaye?
1: Boe, swasanta.
0: Swasanta. Nero onona yeti ya uti wa musha kulu auti ya katreve. Antuka ambababride wa mbolo banzalwewe. Aya horeri yeka. Ngubwa kanabuwa. Emichi ne asme. Abo unomu ba watichia wote konde nebani ni umumuyi. Aba ndababari sagane dawa. Aba ndababari subuliri wokosho. Dawa andukasha chere chere kol. Aba nabo utuashinga wangaba ure utichi.
1: Bo abo konde bane hale. Ngande vende edawe ya luba luba. Inimia esamachi eyosi eyomuchi. Inia kalangayu. Abe kalangayu indreke. Rinya tongayu nya ingele mwishan rishano yi nya bekalri yomunchi yomobuyi nari emich ikandlam
0: esamachitu inya kalanga yomoma uta nda
1: botira yomoma uta arikalanga ngakwanga nakalame ngakwanga nakalange soya ngakwanga nakalange soya nari yabi umandrek iyiko okwibwanga natreko mo Umuamule, eribi angana labamu, nari
0: inia tuanga,
1: inia ingela, abe ingela, neribua inia bekateka. Omo bui, omo chikopo chewu, inia tekemo chiziko, eche samachi, inia kologa, nari mnyanyi.
0: Obui busi busi.
1: Inia melanje, mnyanyi.
0: Oko michi.
1: Oko michi. Omundo ya kende lamu.
0: Kwele.
1: Niwa momo samachi, muliaba ketema. Karisumu bendonite. Karisha mbendonite.
0: Ngoko unali ya wautu. Eritendeme nye riko ureshe chendo.
1: Hey.
0: Tukabishi tuwe shingo kone da. Neshodawu shina tutimbire.
1: Wasinja.
0: Inia kutsi samachi.
1: Wasinja.
0: Inaweka teka umubuyi.
1: Ndi. Omundoyo. Akandi lama. Emichi. Amatese watu asme. Omundo. Oyikabi. Ae. Omundo yikabi ni alwere asme. Waliwo si hosi nga wamabe bana cyo bakete mwe kilawu
0: ekiti ke kilawu tu
1: ekyu wanganimya iwa ewane kacu kwite iwa komache wari trunch wasumba mwe chai mwe chai yeyo umuntu nyebe kanywayo wabe sumba mwa magese neri unyoma ese wa iwa komache wari trunch watakamo okoliko Ebe ngabya la beberi ebya chilau wote kama ebe kopo beberi bya maeth neri wato kotesia mulo chikopo chiwum wonyo maeth ya yutu omndwe asme ukande bana sanzema na rabine binyo mo chitabo
0: tukibuka ya ngoko ama formule usiyayo mukamu abikoresha yo weke yo kundi abandi munasine bende tukana burabando tuteno ya mawe kulema kutu wa mawe unauti formule ya uyu unashi wa mawe koreshayo alu obukoniwa watasha endeleya uwa yikurera eri ya vanganga konde tukabibu watu wawe rekolesho dawa esere mwa hendohe nene tuse amare mwa amare lemerebo kuluhandi ulu kumbe uluhandi ulu muwe teacher esho dawa shu tukakola sikabe siri mu hendo henene paka tu objectif omundo alame kunangana bya mu mundu nabwa ati basi nje munakoresha chindu fulani eshanje mamu ya nasa bolobolo botsira kutsebu aha ni bwambo ikabi nabuliremo and hendo na riwa hiko kulupikali allo nibo no karibu mochehende

0: naho ukerukira aho na nihari ho mote mote ho ha iku nao
1: e mote wa mbag
0: ukalola
1: e
0: na
1: chiu
0: ni
1: mo wa mo ai mo hi
0: mondi
1: mo ni
0: nai
1: ga wa
0: mondi nai chitwa chelu
1: ho farao kakuka
0: na moka ngavya kakuka na moka ngavya
1: e chiriri
0: ka ngavi
1: kucho mo boto bo mo de bato la rayonda
0: nebu trobori
1: nebo trobo trobo kasarago kande mo tsinjo mo tsare kande e tsanda e kande lo wa ya nabe go merera ke ne ri hanori mu yira o wonjo ko won ne rio pamata i kane ba no si wonyise bango
0: ere tsa tsa ri mo baswa
1: ati na ukata nde ibu mukore mbi na mo yiretu mo tukaka kera branga utiambo kyendero ku chikibwa chiti chitatu
0: ate ngundu
1: Tarisha suba mwere kabere.
0: Engundu.
1: Nerea kasatu.
0: Engundu.
1: Engundu.
0: Ngundu.
1: Engundu.
0: Nari waroro umuti engundu.
1: Engundu. Iwa mkune ni ndu.
0: Nari
1: wunde
0: wunde chichi ndo cha isi mo hui. Nari ambu jiha yema hika ngundu.
1: Kangundu.
0: Engundu ya yue na mwasa.
1: Ni ambu ngundu. Iyema yaba neka. Yanga very inen ni wine nema yebi nengongo iwa mchendo chiri tu hiriku ere sumbacho tika omba kala kanji neri ya hula mongondo hori ikali ata haka tetemana hakala wa mushichi ya mala wa mchisaka tika lucha chisaki cha lucha ikona ya mala wa mulushi mwelewe sonda ya mala wa mchanya Emu alave echihunga kundu, nengundu.
0: Ngundu.
1: Nengundu. Pana ulikiri ya linge. Lisa liwe tuwa niho nani hali ho.
0: Hoi lambole.
1: Hoi lambole. Na jihiti ni anihoka nani hali ya mwenye kondu. Na hapa ndaba nyuko malambu kwei. Hapa nyaka lambo na malangera.
0: Na nyabu gegeni.
1: Na bebo gegeni. Kwenye nabe wa nituma langirabu.
0: Tukwa echari kiripa haba kagegena vunganichi.
1: Ganichi.
0: Uwa bukareba uwe mkunie siyonganda. Na haba kagegena uwa lusia kwe siyonganda.
1: Na hiba lewe mwende ambuyo paswara. Jaki aneho. Kamu wala momo chichi. Oyungane hikawinyo watu. Cheka sinirike yu mkalu mbeyo.
0: Na.
1: Uwele pika la anotu. Tukwa yuko vitsunguko hano. Na ito shuchano koronyenga kera. Tuzuka ni ruchipuaro.
0: Na paru chini ya vyaka hakavero.
1: Okongese kweli.
0: Okongese.
1: Owa msendi.
0: Hei, owa msendi.
1: Niru hii kuhuwa ndande walikondana.
0: Niru kuwa lolo kuwa mbeni.
1: Kuwa mbeni.
0: Niru hii kuwa kuhula mwene.
1: Mwene. Basi.
0: Niru hii kuwa mbuha. Ndibuwa. Aba yoseba rebana. Kwe kumbeni.
1: Kumbeni. Otia. Nerio aveva ne kuniva sonyi nga ndola nabo nangute kumusha kulwa yambu yo kawobe nonde bakamo lambu yo saiba ye saiba eva nyoko nabande namalangerabo omuchi hukomo eria etambo kromo mukasukali tukayengera ndambu yo choche chisodocho nerio masokera abantu basokere ewa katu eva kawala momubana mubana Watambukira ni waka hati,
0: Nero wati kano lugendo.
1: Wati kano lugendo. Iswa ikiribu kununu ochachetembe.
0: Ewe nkunu.
1: Ewe nkunu. Nero uti, haba uti kala balabiri chiserera. Niko tuira yho, huwa kahole mubutari.
0: Chaveri echa.
1: He, nengondo.
0: Nengondo. Niwa mbukwa ngata hira kwa kake kera.
1: Wabikiri ya basu kaliba chetembe, haba tsamuka, naba muheruji. Kabila uti wanyeka njiki.
0: Nero. Habia ha omacho gomori engundu obore kintu cyo cyikaga cyikamusaga akahula omumbari iyo esyumbarisha mabya sirahikwa ukasunge bese de casa de kasia kolaba ko esyumbe bese sia sia kolaba ko esi obore kintu cyo sina hinyunyu nayo ikalu ya sambero mumutu na hebondo hekasaga ngundu Nerio, omache wana umu, nipa nesende ngundu nibiri. Isio, sisere sagambari. Aende kahula wama chikome. Nachende ye, ikahula wama nani ye?
1: Ekuru.
0: Ekuru. Kuru kakamu. Isio, sikalu, chikome cha yitimbia kwa lugu. Esimbali si ika na si si si achita si tra a toma toma ika ha te hir
1: neru si avendo uka
0: na na na na kuru na ya ya ya ya ya ya mana ra ngi tradivia na ngani busena na chikwe rando enyo bando mokalu mwasaga no mundu no mundu nzuire na ya kaluni atavita langera ngundu ambu yumba yumba ali nerio neru va neri chavya chira chewo mambo kwa twatikala Tuwa tuka saga mbali, isi mbali, isi mbali. Inyo eti kara kama muta saga ni chikwi. Nje wachekome vana, vana nani, ino itwe ture ngundu. Laru mukala njera, yu kuru, njiwe kuru. Ndi mukala njera kongahe, ngahe ndi nyinambiti, nyinambiti ilikoti ili hai. Neri siangana, siangana, sikita labe mwikoti mwese kano moko mwere. Nje wachekome, ino, wamave langera sekasa, na ewasubali waitimbia kwa maso nario esi ndisi ikohogo nario iyo ngundu sikwali ati ata
1: washinja iyo ne ngundu iwe amashobani kanibu tami iyo wambali mwaka ya hulamo ngundu haka labine kenda kai ibandu kuchikubati sinyibu ira wako sinyibu ira wanamo nario ambu nyimo kwa chetua serebula chende neryo kwishi enyimo kwa chetua ayongundu ayumbali abia iyi ne mulume wo okuru na mulume wa chikome na oba na wote hende menge kwa ende mbwa kolia wambali ukundulia na ema mwasumbe bya lat na na miki na mikiri
0: matandovu
1: nga bako wiram na meno ya holukira na munya buri abire ameno abire rere hi
0: abire kina ngambiro
1: abire kina ngambiro aka ula buni minongo ini atengawa wa mabya ngundu wa menya kwa ne kero ka shatengawa as bana kulikiri kabanu wira
0: ngundu heye
1: ye yo ne ngundu ya mulume na malangera nikabete kawi nikawili niwili akabaneka emansia mochocha boyenka erinalde nokandia ne anikere okoherero omukanda kiwakaholekerero iwanyura tino omumbulu wa mwabiri abisula moshonyenza akanata kungota shomu ibunanga maberekerasho nero abrandiko okumumbulu wa radio moto tempo beni omugandiko nenebe nene
0: Itwe tutawute mesoleru walu wala
1: nji. Kala grabi hale. Evi kumumbulu, wawili, kavete, imaansia. Evo yenga. Nama langra naroche, nana lunia vya hovo yenga ho. Kwa chelo kero ka hola mo hoteli. Yipiripiri. Inasere hola, walo hokebo holo hova kalo hokera. Neri hale kakekera, nika kuki. Nika kuiniri nari ya mundu. Hatre, kiroche uma, ukumuji. Mkwa vane kamulumi, nero mulumi uyu, vane vikade chaganda. Ije kene tukiribu watu, echeka ulusomobu no chimbere mbere, nekete tukire ihula mungundu. Aki ngeromo chanat, musa gerire ngundu ya masi. Abandu bushibabia, kimia, babu kutu.
0: Iba tenye.
1: Aka ndia vikala, mwaname ngundu yichinyu. Aka ndi uluga ni musubirie konde. Ino okoba kama bakwe omuntu amabe hola mongundu na nene oti haiketere
0: na oti chaka kama
1: chaka kama neryo ama enda kwengulwatia okowe woko no mwindi miye eye yiseria anahika kuliambu ngundu amas pana langera kala mochiharo ngundu amala kala bechaswa Erremari wakambo erremari ya ngundu ubuli shiro bwewe achangolo chwa kambo changolo cha ngundu Mwole ni bagala pangundu. Na vale, haba liana, haba karibewe, echa handa changundu. Nere mwolini ya vye nengundu.
0: Yungundu. Wamara kini vuka, yungundu mwenyavorosi. Na maya, na umu iyo maria, na janeho vikukuwaho. Vahirireni ya nangundu.
1: Aha. Baswa ndu ndu lwe kana kaba kawa iwo nyakambale ukanda mabuganda namuna bya nabanya akola muhayi
0: namaze eyo banalia huleria
1: banalia huleyo akola molobo wa village ni muyali eri koko wetu tunakabaka kwa kwetu higitwa nyoko akoheka bana kaje kaseherera tami iyo ngundu uyu Nerusha kasubira na gaje chaganda abashya kuluba no wiro konde ne ngundu abandi bakaba bilo chaganda bunya sha subayo wama yeyi kwe ngundu atangaye ndana gaya kamutwa mabiyo cyo nikinyi eye engoma ikaya babitse engoma abandi mba ah twamaloko masata
0: bunya tukawe
1: bunya tukawe niwa ngo abandi bakalohere bo ngundu akatsuka ariyo tomolero kwa ngundu ne nya chaganda na kawo tomolero Ere amasat kwenye inyasata uwe awata kongomu. Neriungunu.
0: Ama kwenye kwenye.
1: Ama kwenye kwenye. Ama chuka ere yandara kwa bandu kwenye nengundu wei. Ama kenya bandu, ama kenya bandu, ama kenya bandu. Oko wewe kwa machihuma. Kwa mashi ala wayemera. Kakaso kero kwa meseri. Ama ya kenya kwa bandu, ama ya konda bandu, ama ya konda bandu. Yama vya ngundu. Yama yabya ngundu ndi bachero cheuma amahenga amabehenga amakembe engunza yeyo amabira muyo mwamanya ngwandeke amabira mono nubusanja amabira mona namuri ebishiko bikere bugira na bekene amabisoko mungunza na mero
0: ne Yesu si yangabula
1: Yesu si yangabule musheri mungunza kaenda kwa mwamanya ngwandeke amabira mono nubusanja amabira mona namuri ebishiko bikere bugira na bekene amabisoko mungunza na mero
0: ne Yesu si yangabula
1: Yesu si yangabule musheri mungunza kaenda kwetu tami ngundu abere hika ahama hika mukadikati kanzera mukabisam nari abalo na bane mwitererya ye nario mwakalweka eni abererya ndeke nario mala ukoye kuboka ukoye wega Nerio mwata, iwe vya engunza ya yeno, sina ngashe, sina ndenda nayo, omacho chinga ya yukubuka.
0: Hika shakumbu.
1: Hika shakumbu. Nerio mashaha nekayo, omo kuchiji okomu, omo mutiko, konzere. Nerio, iyo nengundu, kagenda, ale kubwa kama yumacho suchimweyo, aka ya yukubuka. Ama abia yukubuka, apalo nama nubabia. Aka luayo, nerio, ama ngani kati, ngakaye timbatia akasubira ngunza yewe nabana ndu kwa kebu kaba tia menge mamba ah rero ngundu endabiere muhamba yene nabakaluenda bakatebita hakabina yikubuka bakaluwa yakukawo nirasa bakatebita nawo elishiro mu ngunza yewe ngundu ane mutimberia ane mwasa mulibye kunzo bera wobewe ama hikahali engunza ama bihikali engunza atika kemero mu ngunza ah yuno nebehe Ama lwinya kapekera. Ombali kalu miru kikala. Ebyo nyiri asaga. Boka nyo kanu kabisha kata kari nguza yagi.
0: Kwa rero akari ya niyamoneka.
1: Ya niyamoneka.
0: Rero. Kwa rama bi siyale sosa mwinyeo.
1: Kwa rama sosa ngondo. Abiye sere ngondo. Yake ni ngondo we. Bas. Ama luni ya vole rero emiri mujiwe yoshi. Akala kiwe koshi. Nano kumbi. Olia kole chisibuichi. Olia ni mungu. Ama mungu za ya ngundu. Atulangike mokajengo kaje.
0: Atutangike.
1: Atutangike. Nerio. Ama vya bivuka. Abi kolebia. Ngaluna imana. Omocha. Omoya. Omobusala. Ngaya jipara. Na wani mjua kole kera. Echikande ebi.
0: Ama tangazo.
1: Wangundu. Wangundu nyo lomachi sujimu. Ah, vere he sana.
0: Rika bikira.
1: Rika bikira. Ngerunga chenesi.
0: Kusangwe nengundu.
1: Nengundu. Ama viko mabu. Echi aswa. Abandu watuko. Aba kebashi yalera. Usani mishi yalera serebu lukumujit. Kundu ama sabiri ya tikuwe. Wama abu kashiki ngemeri yetu. Mulikiri ya mga ngemeri yetu. Mwasienu. Ugusu. Wabiri ya mikunye
0: msambi.
1: Wabiri susu mnyevu. Ngondu, akasha kule ngunza ya mbere. Shaba, abake abayemera, abashishia lebaya.
0: Abatwiri.
1: Atimwa malangere. Rero mukana ya trebuka mnevure ngandibi ya ngondu. Ngendo ngondu. Ngondu ngondu. Mnevaje, ebyo mtu wabiri nyeta yeke. Ibi nebeta kwa leru wa mundu.
0: Hala ngamu vira mbuno. Koyo na ene ngondu tayeba mbeka.
1: Sahe. Nero keti boko nguzo kutako msero kwa rero abya na makisha kande kahika nuko netulangamo kayingo kayingo lyo kole akure enguzawe ya msero kutengunzawe ya msero kutengunzawe ya msero balangire iyo wene wene akashelundra hacha kasundra nere wase
0: aka ama yewe kai tuli
1: ama yewe kai tuli.

0: ebyenebyo ebyibugako byemoli byashamo banaho neryo ababyo bamasuka iba ekabenda bit rero bas watami ngundu shama mwatashaba nero niko akandemo akandemo kuma kuma akandemo kuma ama ilunia vya lututui ebe nga ile sava ati ambujone ngunu abandu babiri muhali yako ibo bukandia lututu ibo mabia lututu
1: kwa yama vya ngondo mwanda sea rewa ngashe mutu lako
0: sari wangashe mutu lako ndi kwa wakatu wa nichiri kwa mbu tuna mwende mwende na mwende ngondo meru kwa omumukani abalu anaseko babe kulava ati watreno mwasi kwenye sukati ati na hama haya huera haa hombo Iba walwa na inyoma mavi ya ngondu.
1: Niku inye
0: ngondu.
1: Na watuwa ya tuwa verifu lobu njuu.
0: Tuwa ya tuwa verifu lobu njuu. Licho ngondu sinimu yesu mwina kushinda mbe heni. Ende ngondu. Anga. Lakini hati watambe nwe.
1: Yungundu.
0: Yungundu waka wala. Kwa ukerungotu kwa kwa ere sekula. Shinya sekula. Shinya sekula. Na muta sekula. Haoma haoma. Kana nge kwangi wa zaliri. Anabia yu. Kwambu yu ilambola. Anamu segere yungundu ye. Na balwa na banenge niko kania no bakaluba yato lao
1: sira irago mungu
0: omuza yiu na ni alogago banu wir
1: chaveri yeto
0: ako bitira bishiko bane abane bage
1: kuna
0: sare bai banu wire
1: sare kitela ba sare nachi tresweka ya
0: otio
1: okana tahongo kutena urengundu ukabye waye ikahochaswa obo engundu ya Iwe hinda nana ngundu. Ndi oye mu hinda nana sio ngundu.
0: Walwa na babe. Muba mukira menge.
1: Neriyo abalwa nabo umuyirana ngundu. Kunde aka kunungule aka kunule ngundu. Kusangwa iriwe na iryo ngundu. Omulo tukave kula etule pata sungo yoka tuliriwe.
0: Kira menge.
1: Neriyo abalwa nabo umuyirana ngundu. Kunde aka kunungule aka kunule ngundu kusangwa iriwe na iryo ngundu omulo tukave kula etule pata sungo yoka tuliriwe ebya tulange isuka yao
0: nomugoso
1: nari basi na baranga ngakenze ngomo mabwa ndi wona tulanga wobute utekeke kula we nari pa esyo ngundu ngundu ke hinda nana endre ngundu kwa mavi turengundu na nyuma mae morengundu hari tuasiye vyetu kareviri aisere hari ndengundu mwa yelo
0: ngundu mwa yelo
1: nasi ndengundu nasi hese kende yelo
0: kande yelo
1: aho bakatsukirane
0: okutya
1: ndiye ebe hasaba kashi ganavyo bina mundi aveka
0: ya bina mundi shasula
1: bina mundi shagasula
0: chokotane kitu
1: omuwe ni atahe ai
0: ndengundu
1: ngundu
0: yiwe ngundu ngundu yiwe ne ngise ngise bantu abo shine baye bere ushine bantu
1: na urengundu
0: na nyere ngundu na ngundu ka butre ngundu bunje nyere ngundu eya shabe kula uhunyuma mbukwa ngundu yish na bandi baba lwa na babere
1: omocherero
0: cha ngundu abe waho
1: namata shima iyo yofera nomogora wewe bani hubukula na masalari nomogora wewe bani homaharo serina waye na chamungu banomogora wewe yukareru metres na katuwene yonyokolume na mbaichabono aniho chikokoma maya na maria wawo anibiku kolongo kabusa profesor anikambari abonabo na baba mama vya matano mungundu
0: mungundu ya kaviri
1: bwe ya kaviri
0: ya nyembere
1: ingata
0: mungundu
1: ndio tahe asho asho ngano sheba sha kulu nasho nimerebulu kusangwa aho bakare burera sehe vya kitende banika kusangwa reno netomo omumwiri mono eryo tule ngondu kusangwa Ende ewe ukendi yelubwe na ngaye muhola
0: otya
1: twalwa muno
0: ngatwa nagache tasapa na nengundu
1: na ryo ko tule kututia ngundu
0: ikakambura tino mwitse kuluende bonobolo kandi hika anzokia kusoma nzira mwe
1: uende yololo hareka ku
0: ni rokambe

0: tando bebo sana bia bia kui bishimi kabiri kwa na metrambe na ngasa ngata mbe kwa mwanzere ni bishimi kwa bia sasa ta na dika loka sombe ranga suna ngali
1: na mata sima bape bosi abo ma diocese hao mana pa mana pas ma ni yo pasitere
0: sapa
1: ayuka tunga na owe no
0: ahai pa a omo tsekolo
1: wadware ambu yo mari ya kisedeti
0: ayu pastor
1: yo pasitere
0: yo pastor nani
1: yuka yuka tunga bape
0: kwa ni mtsekolo wa yele tu
1: na bapechera
0: yote
1: na ba na baser
0: na basere
1: na ba
0: na
1: ba mama na ba Uwamu.
0: Kwa hiyo ni matakera. Kwa wana kanyoshi chikaba lami. Kumombo jiwa wama halia na mauzuriyo. Matengenezo. Uwa shi.
1: Babere babiri uwa.
0: Babiri uwa. Tami. Kumuke kera uyu. Anamu lolembere. Katendeka ndeli mtu kiri. Anga shina tumbo kalima. Anamu sumbati nani herare mtu njati.
1: Lato. Are bweko.
0: Are bweko. Ali habe habe. Nene ngundu.
1: Nene ngundu.
0: Yakabe.
1: Na mkwerembi.
0: Na mkwerembi.
1: Yari ya rambera. Yari ukandia abere ya vya ngundu.
0: Ngundu.
1: Neri ya luwe yobu hola.
0: Nene shubuke liwe. Nga maonga wale.
1: Achira. Nina mula njiri na. Tena abere wane tiyo.
0: Kajimote mawa ukandia manga kishi shiri.
1: Iko na onumu nga shishira. Ndiyo mundu wakana atrenga waka
0: yoni. Nga yotapengu maa. Kota jana ye.
1: Ye.
0: Kota washa wena yabu ye.
1: Habandrusi vese. Omuka limu masyari jirabalu mebabe. Ntabia nai.
0: Nje nyeri sokolo weu. Na wabia mudakoro weu. Nero maimpengu maa.
1: Nje nyeri tatakolo weu.
0: Nengono. Yamuka.
1: Na misandrela. Ayo shiyari yegi.
0: Chika wito obokoyo. Abakana tutsira.
1: Na noela hii natamu vererua ni obulamba.
0: Na manduwa ni mwajita wapa ya nashia nisho noela. Koyo yuka na tutsira. Ubunyumbabu webo eloje moleru. Nengono. Niyote. Ubunyumbabu yase wa shatera. Neriyo. Aka hirumobo numa magetsi. Na yon nengono. Shanga buga buga ba ibinya bikasi na mumpi na mama tuni remo sho shanga zonu nat obunyumba bono hange katonda yowamba ne sina ndisha kosera bunga isha kola ya omusala bono wakundu yana nengondo abokoyo boshabo bivo ya besa besa imisa nata shab hane kande ka kekera abokoyo mama ya bana kabata na bo bakawa niko mchiharo mweria batioka sey besa yana hinen. Neroni unashanya kasa yake na nika mulumbu. Iyo shimafuri wako ni shimafuri. Nero onda raha ni kayambu mulu unashi shimafuri ayana mnya mchee wa mshakulambo yote kama. Nero unashi kuna itwa omubuskuti kwa mulamu amulamu nda bishero.
1: Bishero.
0: Bishero.
1: Bishero ni sere. Bishero.
0: Engo kwa sera bishero. Na hivyo ni bishero, awire nyira kwa totemi wa egle blan. Iri sambari umuso wa. Nyo mbari tiya kubuhaka. Nisamba. Kutile kenda mhenge henge. Nisamba. Sengundu.
1: Isamba huve huve. Nasi hata gendanga burianga na lire viande. Isamba huve huve. Nasi hata gendanga burianga na lire viande. Ego lola emurero. Uwayo wabiri bishamba.
0: Ero muso, sarekwa na kahenera, mburekwa na akataho gachiniri, ne muso heso. Tena mtena mablangera, abake kulubushi, abakoje tamitambe chache trap. Abake kulubushi, abakoje tamitambe changelesa, mkangelesa mwaho. Erinda alomo, wakaula mbuyo kora hidi. Nungona langera onja niho mbuyo grembe, aniaho, naba chimiru, naba mulakeru, nakayenga, aniaho, na. Abandi boshi awole mundu inashi kwa natijiri akahole kerera kande bitu nga kande la ira tichi. Kuse chanda nga chama la ira chitichi. Nika kekera kakuhi tuka wandu tuka kana yuko ngondu. Ngondu. Hatre mwabia chiroche uma koyo ama hengana mwala wewe. Waka ye mundu. Mwababi ike mwuri. Nerevana malema wa malema wa malema wa malema wa malema na yuko ndeke. Omulu wa kera. Akabia mwole me mkabe kabebe. Akabia chikache riri mbiche. Mwabe loha. Neruma loho kiro kumbiche. Kwa wala mondanda. Neru chikache ka. Echa kabere. abantu bakayitekanirwa imoli neryo omulwa ninyanganayo nzachetawo kiba kyali atrega kotse nyanganayo segulira nembene kundi abantu betulde bikotsere muli shombe nishi muli ehe bukorongo bakoli shombe nishi mumuli obobe obabere bukomo mundu tami omulwana koyo makayitekani bakasuba ek omulwana mayo somoche suje kayunza eya yunzira ama yabanda nayo kanyunyu ambuyo mberi abasenyi ama lini berwa na bete ubewe iyo matabwa te kahega ama kwa makanyunyu ako ama kwa makanyunyu ako ama kwa makanyunyu ako ama kama yemu de njo bulambo nubutu kuwa minyira kwa mabwa bira neri ina shibu kato akalambo kari kakare komoti wakabandika kwe kukabi abendobe bina nebe biuma bengabe ngabe kama ipakaya mateka umbiyo yobima nyinyi ati kalambo kari kari kwebima nyinyi neri wama abendo kato kuna maya langira kalambo kari ya nama saboka nashe hikeka
1: kusangwa bie birima mama we
0: birima nyinyi wakabendo kati amatishe emberi abasenyi amatashe kwa mebima nyinyi maiko kalambo kari mwe kwebima nyinyi nario ati anamo akalo hokeraho amo esho nzuri sike she loko mutu akalo ni momobere mwa malimu wabiyo bobobo nene akasha langire ni vinyubi tia betia bwa aba kiruko liko sebo ba biringa bibukulu mezu kiribu ya muhanda muhanda ni binyinyu betya betya ne ebele mali mabe mabuga ehebo ndo hyama hyama hayi hyama tukere erorooma pat ikandi asira chikwe
1: kundi mwirima biritsuka
0: abiritsuka ne reka seribu engundu ya malwayo ne rengundu eyi nahekire ebendo byayi bas neri mubinyo mamite ibimanya ebya ko bimanyinya nayo ikalokere neri ngundu eyo ikaya sha yeshitika lohoka yashaka roholo tambe nakalwa nakana yitikiri muti nayo muti bas yama bulanga yitebete pamatungerera nakalwana
1: nayo yama tringwa
0: na yama tringwe ngundu yama tringwe kalwa nukera hano ho wuti
1: nayo tukashinda hano
0: na ukashinda hano huti neri kalwana kama byakabutekerere sigata bure ngundu yeka waboko neri kama kana wakatino motu kahenga na koyo tumotu ikengero motu kwa tukasuba tukasubeka njo jire kutinga yunzira na mayate ngero ne yiri yeka yuka nyunya mbukumbere ko mberi abasenyi neri ere subulu kanyunya kungalo kra no momete ebi manyinyi neri ngundu ait ero munawire omachiro chino tukanda sebanu kushinda chino namuka namusebwe ario ulungu ame wamabya mwiga wai bakaenda kwetre umomchi suchi mwe kaenda bakakone chisuchi bakalengo komego go bamagenda bamaje ikayo okukasenje eha bere koma eha liri kwerene omulero shelirima nerio engundu eyo ikikaya ichinda chiyikire yema yebichacho nariyo nebiringa henga tenene ikalo kushunga tasha shaberere ikalo konga teria kalo nega mikalo mongat kai kalo mongat nero ngundo it utungere ribu kutu
1: kisiwobuga
0: as nero ngundo ya namasenya onda nauta kushunga tasha kabika mwe bindu bya nama ya masenyero omuliri kwa makande neri kwa yasusa ikinde cho
1: koloyi
0: okoloyi yakotsiacho yama yabikotsiacho wabiyo yishan nario iba ya nama chere mondo obokoye ira mu baya tsongani bwa kwa bya bologolo yama baya bogoti obologo buti engudu yama iko kuti obuti obo nario iya na mahenda na melonge kushambo ukabi kwa mama hemba na melonge nario kaso kwa mama hemba ili hemberi ya misudia singikari halia nari ndi usudia singikari halia mahenda nga wanayi noma melonge sho nungoshe melonge na shemu suri tani yama yabe kolebio ngambu yama bebo gerera yama be senga kaluana segera hano wasu kai kurumuta kwa sewu na utuko herera ngundu yube kainabu chingwe nengweni ikuchune shire na kalu anangu kwa mwana kukalu saye sho kahe kesho ko
1: akomutu
0: na diari yabe ngwene ebe vrio mochi suchimwe yube kakola ubutiko bwabo buhenyo
1: ama kwene kwene nende wambirikire
0: otia
1: iye ama kwene kwene nende wambirikire
0: nere ngondo siko bwaje tino ibwano si haluba bosa kwano kandilo hano ho utia kwi nere yashe mwatia yashe tumwe ne ubula ne yiri hembe nere yama angudu yama tezu kare exactly museru yiri yabira mwana be even the wind wing kwere nga ko irembe ya bere here ko e nere ikano mulwa nasuka yika wini ukandi we yika wenyu ukandi rebya oko wini oyiwa bere kola kwebese nyombo omulu yimukulu wako ukandi timoko mweko ngendo kale ngendo saba une mutimba kandi kalendo ne mutimba nere wali tukomo okolucho komimba okolucho nere wabo muhembe kandi kibangendo saba sibandisha muchako ukandicha engundu eyo umuloyo eyo
1: ini abiri umerera
0: kane kubula nika bwa tche mu machake
1: akatu koranyera
0: otya nere siba kaso niwe ubutu bwa mabiye bwa mika kwa nga saha mona nisha kero kwa ye tisa bwa kaso nda ente kukala bwa kaso nda recha musaka la mayisu kela ngereke yekana lweria chitangari uba
1: Nani ayika holomo engununu ye
0: aye engununu ye
1: ayika poetir obutukubu kache
0: otia tem bakagenda bakabashiko obanatsuko olugendo mabimanyi ali mitri ebimanyinya nari umulo yatbo namenda bwage na wendi win buholo buholo chekuti mulo yiholo ngundo
1: na yatubahona
0: bahola umuloyi amabye emolero mabye mbere amayiberereka aya hiko muwe sana anana chingwene ngwini koka mabisha mbale esho nyiba sha kuye
1: kusanga rutundi rutundi oru abatundi lwa mabes
0: ehe lo oru abatundi oru abatundi ehe akalunyenda lubaluba no kana mwanda kaka kaka mutoli kaka mutoli ka ama yingira
1: kabere mumenya
0: kabere mumenya kat ye ngundu yoko wetu kabanga kaka tani ama bingira mu omwiwe na ukase kaje sega sega ndeke kakunde kiti kubana le kala ire kunde kiti ekinyiro chimbere wi kuna ako kani ngamuka lana bwangeria ari ne ne ukaya na yana yanoka kama shundi ngokubana le kala yira kasha bo mu hembe kame bano mu muri umbingu
1: atiko mbe none nako
0: ni kwambe none nako nirimo zukirisuka noko mazukirisuka noko nani ko ko njingwa tabata mu mbingo kaka bamuyi kandi kakati mba aho bane kwana le kala yera ka ko mulu mulu buyanga ko niko nga no langa wabye ne wakusa ngwa kwa ne wakala
1: yera tabe lo lembe
0: si yo nga no cha basha kol kama ka bitimba engendo erinda ne kone kwana kalera bukandire iri hemberi ku mukuto aho kwime no lucho kama sha kahere ku lucho mo he kasimba iri hembe
1: kaye
0: ndana kaye ngero mwa boko kaye yihonera bas umloi ukabo omachiru echo akalunya buramu kaliwa enda mabekeka tenda mabeke nechirero aye enda mabekeka akanga nendo kutukana rini ako chitia
1: bola
0: bola chitia omuka yinayi amalunya
1: niatelele
0: ematelele kwa ami changa tendana ndo neri nyabere tenere bas bonga yiranyeti ngayirelete atikabu na tikiyabu chabantu anga nyine mundu wanibuni ehe pa enya yahambere nya yahambere ne kutabukacha neri omuka kekula nama yubu ati omushi ani omushi nyeshinga bana munde basi amutemaka twika abangu babadu bakatsenduka bakaba yakengemere nyimba biri tsandiyayo neri kondo bame mulola kwa kayaluka kwa kayaluka kwa mabisaso atiko wenyuko atwo mutem engundu yama twa mutem
1: akata mutem
0: amabe kata mutema neri basi abantu babere ukamba chama mwache iko Ndiwa ngandiba mkulire momote. Ndiwa nema shimo ngondo.
1: Mpwe nzondo.
0: Ewe mbo yao di kumujiku eyo. Omenya abanduku vanesho vya wawo. Newe mbo yudi. Vandu vaka kuhona vanesho vya ngondo wawo. Neriba vreko sage. Reko vwere rambwe no. isebando ole ngundu mukwarambia ole mubuya bitunga ole mubuya katende ole mubuya nane ni ngundu none banasha bandu aka batsikala bomochitaka
1: ibanasamali
0: bwo mukulire momoto bamabuka omumwana bamabuka omumwana omoto mama bitwike bamamukoma baye mutabalie ngundu yatabaliwe wakatwa ni chiriko bakabitwa ni chiriko baniko chiriko kwao ndiko kalwa na kakabe kula ngokoba lye tsuka ngokoba enda na nyinya wako omwatsi go shaka yera aho sholobe ngokoba na genda kashe kulia okondulia mo he kati mwa singa bakanga ni kwana halie e kala mo boro ili ebe okata hali ko mukuto omberi ko okolui kati ekindu sichichi abo e bo amabya mwami wetu wenok na munawire kona kameke tuke nok na yo mwami wetu wenok kundia noka tukamu hula tuti. Baba ili shabushi hapa kadutira bebuja ili tuka ku sekule melisidichi. Navande. Iba no mkulu wa ili shia kwa ni Yesu. Kama mlange.
1: Ayuba hekaje ni.
0: Ili hendo.
1: Setani ya muhechari.
0: Kwa sese woy.
1: Chavari ya chota hewe tu.
0: Meru kamili ya rio hawa wani mnyo kwa henza zana waka senge. Mwati shabu kwa shabu na choma choma. Na mwili wazi. Endi ukaye. Iye mwiza mbaye. Ya maitse wakaye. Apote mbone. Ni mwishene. Ina hulikiri umwecho. Chihangala.
1: Na mata tumero
0: mwati. Malongo. Ni mkulu.
1: Mkekera wawoyu na mata tumera wawo. Karolina. Na mulu mewewe. Aniho bungiri. Na itupiro, mauringa, na muhenda sadayi, masalari, na mwore wewe. Pole, na mwore wewe. Sina ndepe nilwa na titilere chibondo, na muka liwe yese ula uwe. Muke kuro, yoto mabato merago, tutino shungundu nenene. Shungundu nenene. Na mwira ya vere vya ngundu. Kundi, shungundu, ngundu ya vishire, vyo ya ika ringi kenye, ringa ikasi hata luka.
0: Ya vera taloka sechere momeno
1: nabyo na bola na mengundu nayo ikende ke lava mu bimuke kukama
0: nabyo ngutemu shakulwe kwashinkure kale metahe tata wange ni kwenzire kundu ini akaji ave abibu nacho abakabu nacho kwedi cheto banuwire nani akasaka
1: kwa chebonwe
0: achebomwe nayo kahola mo kashikishi nene kwa ati inje kinda chanzoka. Namu sana mbuti. Inje kinda chan, we kinda chanzoka sokolo. Tuta kumbula ukaso ndi wa uti chatre no. Enzoka, yikuba haya, ya nabre hola. Tikuwa na ina ulanga yabi nengondu, yi kinda chanzoko uyu.
1: Na yabi angondu.
0: Na yabi angondu. Ni wa mbuti kinda chanzoka na nengondu. Enzoka nengondu, ni kinda chao nengondu.
1: Kasa enzoke ni nahuri hile.
0: Nabre lukamu kinda chanzoka.
1: No yo wana vya muloi. Mukama huleri na rewe mwatengu. Ambo yomu apoka bandu. Ndiri ene ngundu. Ambo yomu apoka bandu.
0: Ama nyibucha. Eya biri muji. O watu la kubu. Loji. O macho hocha na tsuka na hocha matahika. Weba kama olama achesemba. Kono achesemba.
1: Sirima vina.
0: Waka zaba yiriwe.
1: Achesemba sirima vina. Mwaba kama zaba yoriwe. Achesemba sirima vina. Mwaba kangu sa yoriwe. Achesemba. Bri echetsemba siri amha
0: amacho cha kaome ni wako kaome ne kanini watengoma akwa driver baluyibego echetsemba siri majini
1: na chigeta na byako
0: iyo ko yawe ne munani ne mukama isi ku balu yabe sengondo
1: na ya nengundo na wanga na mukama zuri ngundo
0: kwa kanne mukama kasinyere ngundo
1: Sikuwa wangabuwe. Si wangabuwe ramundu.
0: Itiwa bandibu bashi.
1: Itiwa tutamariri.
0: Bas, na wachesemba, haidi huu muji, waka heke, eba kawala mkupe. Omuguloi, esi kulitu ibawa. Kwa hivyo kulesho ngundu, esi taula wame. Nairu wa mabisha ula. Ngundu weyo, kwa mwachesu chikuwa na yoka, ya vya bukutu ya besese, vika ikunya.
1: Karake mwaluka homo mbanda.
0: Homo mbandano. Mbandano. Ukaika ikunya. Na besi sebro. Nyunye hiru mochanya. Na yuka sungika minga kandi mana. Naka kima na usanikoshe kima na kaka nanyo kwa kawala mkatsa baka no kaka. Auka kima na mochanya. Akasara kaka heka. Auka kani manu mochanya. No mabuli iri nari kushungunda se tuloko kwasungana chikororo chebirimana chita
1: chitino rya nashori
0: oya nashori kunde engulu yabo yeyabiri munyukulimu noko chitaka mule na haji sana bas munyambye nimwe batu baokoke atamabe bamabe bonduka bakashamala
1: nerechane kina twala ku parwasi
0: nilo nyo bya bosta bosta
1: Je suis un peu plus de temps.